0: Okay, and then you come at the Kira Ticker in your tutorial. We are at Duko Chen Ye, Kanchit Manana Chia Kiriborne, where Dugo come Chava Marama Beach, King Elorania, and then Kitmajima Politica Bunukertini. Kenne kara dujuno atiki la fogn palofu la dir Richard ma aki dul me agthon kamano ben konyo in ngej mo ken ma pon ma pat pari ching barja gen ko ber tie gen ke o mera kats kan en lo me nye tinni ya yom ni adugo tiga kan la dir tu ga juli ko imoto mi video
1: ya for the toilet mera kiru nyedio nya klon Richard Sajova telephone palofu na ben aki dul man ba gidoni agthon kita kara dujo tin ki tia de ko tie gen en lo gen apir tak pene pole tiadak meronen lokom le lokom wenye lokom kit red kidong jema pat mano pier tak na meron yo akiri mlope ki lokman me lifestyle chitine ne gin mawa yar mlope ki report mano tie pene pol karo long akin ping bol fu chi pole wana long amano tiga yo di yo fu chi wa bien wan mago ket gi e kan chitine ne gin mawa kwanyo pene gen ma kanela wo magane tim baraja wonelo lokumanyai bene kan kanela lok mi poro down tika doyodo after do no mer nan nyai po yiro cham kilum jema kana mer beti kam tim ne so tin ene ne wati ne lokum kit my no ne down be chan magiti gwa kit me be kat mi tika chima pol nyur ne kit me kana piti ga danya bon kit me kana iti ga daka daga daga mano genti bong tio mero nan matut in machala fu ngo mero matimane wagno ki obed mano danya bong speed ke kero gidon bene mi ario ya iram gwa ko gen bong en ki kidme yen be kar ma lajni ne man ene gen ma wan machala fu mi tine obed ka mana na kala chel tio lego ne mero dira chok wagno obed ka no ko ne ana fo jela
0: ka kara fo to al eno ket mano tika binu kere piani lo me piero kich kanen ket madan ma pol gen giti kere gen pein pegin yo ngo mamir gitim we gwa kich nyu ka nye mu ken do nyoga chamu kich kono ngo mamir tim dong en ki mano la dit wa mini kare e nyu ka wa ngo ki ko matinti wa no la gwa kich mone obe kinge ye
1: ya ka ine na motu ni dio wa tiki group pal fuma pat ko be tan mano na gen go ma go tamgi me gore kidong chako kwa ko kit sala biya chara kidong ati ki jom kana gel mano gen be ko karo ya chira chil mane kin pen kira yang chan no yen mane nga be ye che en ka o kar mane kwanyo che ul to kwanyo miya chama pajo kidong bene mo char manok nok mi kwanyo ul to che von mama nok cho mio be dana ma gete group nyo yen ma gwa ti pere kini ma ti ke fur kit chara biya chara omero no ine betikal me guakone item jeme dujuma mete wakno kidno betmano min magoma vopene kako ochi girma yuwa ine atika guako itika foro kit yano gimama diya di mano itika naone ke kit ma ine itika foro na ino pitie so omeo mafut pa wano nero jeme kena pegi tego omero ini nge tien lok ma patpan mamio dana pol kar ki foro kit pene watiki jeme pol ma wano ki kom kit ene mi achel watiki kanena watika wara madano gino ngeyo kawacha wa dano ngeyo man pate man maka yino ati nono funo ma piti yema diri nuti nono mira wache kito ngotiki kwaine maka yino eno wala kichi chini nono en bila chala tuora jay mkane no eno kichana ye kono mano kai kaya kumanzi no wadi chama tuora pok gini kwa nyo tuora udoko gini so mano yini ngeyo nengo eno tia kwaine kito ngane chalo dok me diplodak mano agi kum kich, mabegi chargi pat, watiki mao kich, mano na ibena ginoi kum kich. Kidong bena watiki kweni, madano bepol kari gen gino. So man dujo ubele jema pat, kikwiti, mano na dano gen gino, kikum kich, mano na pol kari konyo, mikilo chente. Kidong man ma watiki bena ki gina chen man, watiki man kwiti, kai nena kwiti mana beri kompata kiti nyige ma nena no toje fu down beno beri product ma beri da ma pol karango dano gen gi gino antiti ma beri da so mana beri jema kena pigi tego ma no dano gino ki kom kit ma ga dano gino beru gen ma kele chanda ma bob kai nena gi charo kido ya gi kena wati ki kwi man ma kai nena kiju kai je no no tien kar ma nena menel dano gi ka kiju kai ti wai kwanyo ne
0: kwanyo so gen gi gino ne la kiju don le kum
1: so ka kai ene ene ka nena mot matsin ku be chan ti ma ka ki ka dog bong ti NPA bakin mat PA yene ko keting so gen gi bien kaya ne en kaya ne magi kaya ne ino ne nyige mane bere ka don yen kui mane chane so me yo in ma telefu I bere ki kar me chako ni ma pol an kilo chata ma vop tira tira pe in ma telefu kene an kui yane pole ki yubo pe yadi nyo ki yubo ki yere mo ma pat pat ma ene an ki charo gene ne so man ina ye jema kena pe atak ma in ma telefu mere nge kito me are yo mere ini nge ne ka yene mere foro kij kar mo ke ni ron foro kij so pepe ine awe ma ron ke na ki bong kire tin nyo dire kire dwe ma nyen ni ron ke to ne dake ini na ro jema ma ye ma bi waje gine ana ye kama ini kere bong kij o mere po bet bo ka no guru ti ye ma nyo te ni ron ke ro mo ti charo I tagane ati ga yer side ini na ro bo ba pino mere po kat 100 centimeter mere 100 meters kadong bo mera ben meta mea chen kadong mea rio hena ye lok me yen mano bere na era yak mane hone no mera bed benengo yen mano perak kino chulir tuar yen mano tia lal lal mano pier te kadong bed ke wano ngo wano pe ye pengo bene kich deg ngo kamano wo ti ye kadong bena ye jema kena pier bena tek ena ye mera in kai tiga yer bera nene kich mono ka kero bongani kany mo lok me cham kich jema kena perong bera yela so mono ne lok me yan mono ke la tour ma be ne na lok me pi ma na na waje ne wo kon gi lok me chwech ki jema po no pat pat ki don ma pat ya ne bene o mero o be bene inde ne an tai bon ma yiram ti ke bene wa ti ke ti bi ki don bene wa ti ke bon man man modern bi hyphen man mere ma gi yu bo ene ne ma no ne ram ti ben ma be so ka inde ngeo yer bong ma tie ron ti wak tu ko ron ti man ke memo ne ma ko be chane tie ne pole ko be chane ka ne cha ka li pier be mo ko tie ro li pier bor ma no bong ba ma na ki yo ma be so ma nyete kin ma kato ne no mi ra ket no ri ye ri pe ka ro ma no fe sin ka wa chen tu ki ye yo ka wa chen por ki ye pe ne ka ni ka ro ma no do ge ne u chi o ka ma chen tu ki ye dak te ne u chi o ka ma chen por ye titene ka kwati ke chima tek bene wana ka pol kar bodo kan agi tu mara ka dak pein manyote bo bere ka kar na chima tek goyen kom bong ya goy do ni pi do ni waye kun ya gikna bene on bong no pe ki kit kit ma ye nyu kin ma wara da ye no petie so mere ker ngo bo bere ri ri so ka ni na jeme ne dujo ke nge era inde bin don ka na no jeme ma na ne no mero lo ma dit era ye ka inde mero ka tu bong kit manyo gwak de karo bongo no ma in machara fu mira tim e ken jema in machara fu mira tim ena mira chel o me nana bu go yibong yo ma be bu go nani gitimo nga yoyo yene ma leng ka yoyo yene ma leng ki no smoker ki iru iru mo ki bu go mere ye kono mere ma leng wek no kony mina kanya ye ki don kony me kwanye mwet ga mo gune yo ki don ka bu go yene ma be ki iramo nongo lum chai lum chai ene kanyere yene kwanya ti ni ruju ngo iramo ngi nyene ene ye kan ni ruju mere ene yi bon kuno ruju ne mere ene penen ngo moje ku maramo ka kin manu beno pene kit pol kar kon twala wi gi kuno korat kon yo nen pinge ganga ti mabe so ka go tiar no ne pin yi bon ku yanti mabe ma por ne beno me gi ma pigen mo yero gi ti no ne no gi ramo dong dong war gi me beno ya peta me ki je ba me la wa ti me je jan ro wat kaman ni ti tiar donyo no kongo chwala wangi wiye ti minar ne kere kono de kere don titene ka yi timo jemene dujo ikin gamu ken ma mera in bere ngine mera ngine ka che bong ma mege ningo pe kome ni no timo tie bene ka o tie jino kat ma chwe ni pol karo neno donye ngo iye kono manyote ka kat tiga chwe ma donye yi bong kere beri kinyo mege do chako chwe chwe ma be ma no do chako kato mo bene ono gini chwe yo mo neno mimi yo yit giliero manyer pe beg ne kit bo bere ma kar kar bi tiara to kit ka na ramo no no ma ma ken pe tie ti man no ti en lok ma in ma tiara fu mi na ma be ne kom bon ma mege mi ro po ben ma tie do ge bena mi ro chul ma be ta ga ne no kit do do no ki don je ma ken pe re ben tak min ma tiara fu mi tim en te bon ne no ne mi ro be ti kar me na ne te re ti ma leng pe ngo ben te bon po kar ka ne no tiara i po ro kit nono mo ngini ngini mo ndi kenyo je mo malak lak ene na gwegi pe piana gi mo wena u beru gama pol kar riemo kicho ki atma megi manyote kache te bongwe miti maleng ma yine na oni umira kich no po beriye amin kich kichu beriye no umira nyai po betie kono teene yine yu beri maleng yaro kanyi chere poro kich pa jomo kene bi choro lum mere manu lum bene karayo nyana mere ya nyana mere mi chero kao nungo no bong kich tiye so umira nge ene ka bongwe miti teere pe leng anyai beri kaal mi nungo kaal mi chero ka yelo kich wa kichu dako yana nyai mi nakdi winye te wachu nyingine twel bene pepene twel bene ala gwe twel bene ngini ngini ene jema pol karo neno kipkira yele matak chenen ini kero bon kich kito mbene mepate yone ti jema kene ma yuna chale fube amira tim ene beri karato polo kich me mbiki kare kare mene ene kich ima bonge do donyo kat bonge po donyo pe ngon po donyo menyezo mire ini neno po donyo ngon mene yin ngon yin rama timane ye pene jema kene kibiru mogo bere be dwe de konta na bang be ti chak ba ya na be po o ka ra to kere por ki ti kere ba di ma no tie ba di ma no ki put po dan ye ba di ma no ki do dan ye so ka indo in nge yo nyo che ra ra chi no ne ba nga ne ne e ko ma pa ne a bo do dan yo dan ri a ri o nga mo wa mo ki put po dan ye me jero mere ke ngi je mi wunya ti wa je ne ne ka che gen mo tie mere mi atima idong bene ka gwa lum chai pe ya irong ti bene ki a wa ra ki Ramu kwanyen den kij mogo mag nyama ke nyama nene. Pada nene ti chere karo ene ye kuno nye ngwenye ene kwe nene. En vod pada ene ti chere karo ibo yi bong kuno ti yunge buko ne ma be. So ka yin chere karo kito yone. Konyo kij ka kijo bino. Giwayo oke nene chere wadwa bino albedo kany. Pene pada beri ye kenyo. Mweje ngwenye ma nati ye kenyo. Mwenyote bu meyo kij. Beri ka mi bino ka donyi. Spirit tika tika. Kidong bene mi adek. Jema ken ma konyo me weko kij beno da inspite e guana. Koni ngaro me we guana mani ni dake. Guana man ma inero pichero o kerri ramo tij bere ki ma o guana. Nyo bongo be ramo tijen ki guana man ma diaga ene ne. Ti chere juaye ma juaye ene iye kono. So man pene lim. Ido on kiju pie tawa ne nan chere beo bero ko ma ma. Ki ngweje be ka nero mwad ngo. Ngweje bene met. Ti man bere jema dek me in ma chere fu ramo tima ne. Wekno kijino donyo ispit. Donka kiju donyo wengdo ibang mamigi. Ikin jema kene ma yin machele fumi. Ti men rato na kiri winye waji kire. Kidong bene. Mapata yana yupo tayere obit maleng. Kidong kache nen ngine. Ngine guwak dong ino. Nung tiyo de ikom. Ikom pol. Me bong ma ini kero. Nyikom yan. Me bong ma ini kero. Gin ma yin machele fumi bitimo. Ena ye. Pepe chere kiero yat manen. Mangweje take. Pena take dake kiero yat ne tap. En pe sai no kana no kitiu ke ran ma ngwe ta ke bino no ki jwe ba a ki bon ko bo tiaro kam kana ba to tiki yo ma yuma tiaro fu ran tiki mi lwen yana kama cha cha wan ne o tiki grid man ma gre le la nyo pire pire ne nge da no nge ma be so ka yini kwa ni grid ya ti re ya ne pol ni re ya ne tian ni stan ne mi bon ya ne pe jo ma ti ti bon mo ne ki don ka che ti ti bon a chore ne ko yanan may nanu no tiene chaka mira ka kata meta chen man chaka ping mo mala ilamu reyo en grit ya hane ye so grit kira karo chwe ma ter no po beri kar me luako ne grit kira karo chwe ma ter no pe temo gil mo bedak riyo pe kar ma laj kar chwe ma beri ka loya loya kide nge ya nye pol kar ki dek en jema ka mero ne mnyot rip ngini ngini po po beri kar me lupo en ko gina hane kona en jema winyi na wana kwana nyingi charo la gwegine poko beri kama lupone so maga beri jema kene dero maino kiraon tichke kito kiera watiki yu gani jema kene maga kiraon yuone maino tiki yu gani kale maga kiraon lupone kipi chike kiera bule chale kalara gine yinam lupone chike kiera mene ko gyan ne kawin gini gini te yene nope yelop kij pene ngweje maga kena pitiye so maga beri jema kene pira tek maga yuno chale fumere nge so kei waye chale nong yadu mapati ki kawa kichi ye nore te riema kij da riema yere man ngwe yetak kan mag tiu ke me kier porone nyo me kier nyai poro so mag bere jem ken pir tak men metel fu mere nge kare kare kdong ga mo ma ten ten ma mere be tim ge na ye mere ne ne kama no bon kiti ye no mere ki bere kam chelo ne o bene konyo bene nyai mo ma chara dan we op dan ye kono ka ni na jom ken no na ne bon ti ga ma ni tin de cheng utiana yang daktia ga tol nung tiara mege. So man no geo miyo ki no bera ma no titsev ki dong in bera ma no ma go ma buf ki ye pene. Jomu kena ingeo jo magi biro ka kwalo kija kwala ne gendi ranye gira mo tor na be wang so mnyer ka tor wang be beg na kij mo da go beri bonke ki jom be ba wang manyote ka ni chelo ma be gal do gate be tie mano we ga don ye kono ki yaba yaba mnyer ka ngi no yende ye kono sino mi ra wani in mo i don ye kwana mo no yino mi ra gam do mo pat chelo ne one mi ra in bene beti kalman me Berry Carman may Timo Jem again with Paul Paul. The bullet charo, no gage mugumanian, monopole car, Berry Kiranero, and me, Paul car, ye canya. So, may Berry Carman no one, but no bonk, kid my miggy, been a back dong, direction coming in to Chi, then a mere take Berry Timano, King Ene, and a woman to Chican. No, Benny kid by Paul car, Bell Ram Gain, but so Taran and Ene, Eno, to Jitung, Malo can. Ci dak tin da la yo da re ti tum pen ki but something ene o ene la pat ene la pat ke don ci la ni berga ci an pole en ngoy ku ma yan ngewe ngwe ni no ngene o ke ngene tu ti tum kan ene won gen ene don kar nga ti gwa ko ma be ke kala ba ma ke ru go ka ni ti ar en ka le mo en ka ma ki ti ye no mi no ba ma ta ni no ba ma no kala mi ro be ti lo man mi mo nya so ma e kala ba ma na ri o ma pole o na ro ki tole to prak beru geru tal ci ganen ni ro kala ba ma pat ko ma kwa ko ma be ni ni ngi ni ka tiara ki ju pok ngwa ni raj te ne gen de kala mu kay ma pat don ke ona ki don ben ka ji tiara ngang li mo en bon ni tiara ka ma ki ti ye no lo ko ma ni je mo ba ngwa ji ku du tal ma no wi na no mi ro be pere te ne ki ben de gen la ko ngwa ji ku en mer ngwa ji meg gina ye ngwa ji ma en ke ki en pa fi ma wir mama ngwe ye tak tin ola meringat ki kono pone ki ta ko beno ka le mo kan ngwe ye na ti ha ke ye bene ki ngeyo ni ngo ni no gena mo ati maraj so man ena ye be le je mo ko matin tel ma ina tare fu mere nge ma ka chenen ina timo ti no romo ber ma be ki do ma gi ka wa tero ka do lotere bene ena ye lokman mi quality mi ki bene ko be cha ma wa logone ki chuka ti ma be ero dano manok kitige furu kit an quality ne futima no pikana tiere malu tal che wa kino bena be ena yeno ine timo jemi wini na na waje gini kanye timo gi weng don bino logman me quality kanye de bi kakar me kwanye kit do rama kit kanye bi kwanyo no mer beti kar me don bucket non pala non en kon braz mani me yoye en dogene no para mi ngot ngolo ya kwene man ma ye ona nyu doke ki doge ne ki don ka ni no ya one ba ka tel ma ni no ne pole kwanyo mi kwanyo en ma ma ni karu na ye bene ki ka ni bitor po mere beti kal mi karu na la wa che ne ka ni na mere dan ko che to ki mu no ti ki ba ka de che ka ni cha to ki no no kwanyo kwene man kar bene ye kenyo kwanya mama ne bo kare kare kire kwidi man be wayen ye kenya so be no ne jena inde nyobo keta one me nyete ye na me nyene yero ko ne cha po ko ne ne no do nyige mo go ma duwa ta en kwidi no poro kenya kwene be no poro kenya kenyo ya gi kana be no ne kare me kidi me kwel ti ne go no de ping jo me o ki pole ki ti ka ki demo gena glo ne grading gi grading na ye da man mano tie en no ti mama no mano ti mama ke bi ma mano leone karopat man mano tie mano tie mano tie pagati la dian karopat man mano ti ma pagale dan karben pat kidon kirandan kere bene yana no kere weono be ki poko kere don ka yiti mana dujo bu kanan ini poko kicho kwanyan mana mana karopat kwanya doke kwanyan kwene ni karopat kwanye kwanye mkaya ni kero pale poko kitane. Jo kene mera wile mano tiye ulo mapegi biyo. Kanye chero tuma paa kuja. Inoono ki chato ulo mapegi biyo. So ina di mokota mika che mera biyo ne. Nyope mera biyo ne. Kito mbele ni kwiti min udoke bagi charo pat. Beno udoke nge ini nge tiche mabeyo mera. Udoke pole kane na kaki teru mabeyo. Pole ki liyo madugo chero ki domo yupune ki ke go ke la jwa wa ene man police ene itiu ke le jwa wa ki don ben kanel mon mo go be yu wa ki gena kanel chalo kando gena ne mo ki twa go en gena ne cha ne be je ki pire koj mo gal tole ye ke yobo bedo kando so man du jo product man on ari kom kit man on ka chenen in ti ye ma ben bete gane ma go no ti ma be so lo kom chuk chuk mera mere quality ki do mera mere quantity me jema in foro so man en ai jema ken appear ta min ma tele fu mere nge ne ka ye ti go kit mere nge ne do mi quality belgina beer da lo man me quantity belgina beer da
0: kakare a foi de toal la wi video mino ket matika bino kere tini neno ti kom kich ket ma in ramu cerka gwa ye kich ma megi inero ker ma megi tini ni ma in la fu mati wa ko ni beno ti ka payne ni yo mene maramo no quality ma aki kom kich ma mega nyuni mo ma noti ro mala mal mirkin mati eno cha wa neti ro nyoto toal e ga kwa nyi kar man bere me du chen abiti kichim ching nota biera biera biero angwen achela ngwen abichel abichel abich e wang chama kaman kala peny ma megi ti ma lope ki ket ma rawo chere piero ke kich gwa gone kidong bene ma mero kangi une e di cheng minin matini bere ki ker me du chen ka kwa nyi ma megi ikena ka dakia chel ki ken no watika kele choki ya gigne man aye yop ma megi palefu di cheng minin matin
2: wana yo tega me te daro i winwa winya i bini anki anyim
3: no atara mara we ga so ti le mo cha cha be o kero da
4: When I ask for mandatory crown, go ahead and pick a mirror, they are not here to call. So you didn't want any better MP, you be chair, no, it's a rampa NC. So mega put Babylon.
0: Okay, en chao ne en wa win ki bore kala pen ma chigu chigu ti ma lope ki ket ma fu ma megi ramu char ka beruti kwede lok me fu rech en kich eno matin no watika ngiyo neo kore ki kore wanen ket ma lo jimenti ka bino kere nota bira bira biro angwen achela ngwen abichela abichela abich kaya tiki la pen ma chigu chigu ma peyang wa keli ya giki beru gen ma peyar teak peyane karabu kere no in pe ngeo ngwa ma mire tim eno tika mire fu orne nyugwa bede tika peyaro kich eno ento la pen ma megi no la fon pa de fu bi gam ne o kwar ge kore ka ci la pen mati enu la ni vrai ka ju ben pere wa du chen wa ne no kit me lor ne ka chel ke la fon pa de fu kun ben no ben en bi wa na ma ci ma megi ko be mu ke ne bin la chen ka kenyo Okay, and then wa mi kar kila fuñ pa fu wa ko to bene. Okay, le yekikine pe ne kar mo kere wa kanen long le pen pa kanu le tieno kan gun yang mabe. Yes.
1: Yeah, tamane dano gina pe ta kana ye winyo kin yang mabe. Kidong bene kan yang tino mere kere tich. To era bene gwa mo ti mere mi chako gwa ko kit. Yo gwa bene de ti ye. Ci pego mo mati an tiyan neti kan nongo nekere winyo no beri kano wati ne ye kany. Ci man gen mo waje ne romo konye, me chako ne romo konye, mi yupo kama no dogo ne udong monok mo mire yube. Gidong bene ka penj mo kane futi ma pat pat nyo tam, pol karo miyo na me ye kany, ci nyende romo goye chim, kon no ipenyo udong ki wago, ni an di kuman tiki tam kuman kuman kuman tiki wachi, ngwa mo mire ini tim. Dong nama chim, tiye nama mage, Don't go in a not a deck, a bungan, a wen, a beer, a wen, a bor, not a rio, a deck. You don't know what kind of a not a beer, a bor, a beer, a bit not a bor, a chill, a bit a rio. Can you tell me, I'm a rio, when walk day now, no, be walk pair on your not tear, cheer them go to America town, a bear, America bin, a limo wangi wang, chin all being in the evening a coga, yagwithon, can you see being a no. Iran pen pen matie ñu ben ka jëm ken mi ron yam matot indi ron bi no ci non petit ka gi kan bi Richard Sajova bi du ko ci baraja ki programme ken ma ñen lo kon fu Foy
0: Mater. Foy Mater, la dit pe ngech mapole mien wa ka kan piane konyu lufu iroma pat pat we ko ben gen beri ken ech pe in ma do itla kenyu ya eramudong a kupe na machim we ko to jemine ben ma be ket ma noroma char ka birti kwere ki kome ento wayni wa gira kan pe yopale fu ento dugu chen wa ching barja ka do ben mo ken ma polo mete ka karti nyim ana be dugu chen a chwele e lo ngi ami BBC ka wa dugu ka ti ko ne wang chama mekwa Man Speak FM.
2: Ah, wa ai kama

0: ye chogero chao tuo del kum ma pat pat ikum mutiano kilu diro machalo onyo kum na ngap kimu kene ma purata ma wi chogero kichavun chogero itinu e boch matiano kima don tok nung e duha weng lendo boman chogero ene dong la gam kao dare pero me tuo del kum
1: One a year, big farmer.